3 in the morning. Good morning, good morning, good morning, morning, morning, morning, morning. Nawala na yung good day, no? Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, nakakasama ninyo na DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan! Let's give that for yours truly, DJ Max. Alam mo, nasa hosting event lang eh, no? Let's give that for... Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat sa mga nakikinig na po sa atin sa mga sandaling ito. Magandang umaga sa mga nagkakape pa lamang dyan. Ay! Sana all! It's Saturday nga po mga kapatid. September 19 is our date today. Para sa mga nais maglaba dyan or kung ano man ang dapat ninyong abalahin ngayong umagang ere, di ba? Ngayong umagang toko naman ang mga kaganapan ninyo sa buhay. Eh, good morning, good morning, good morning, good morning! Especially po sa mga may mga Saturday work dyan or Saturday class, di ba? Palaman yan, hindi masulit-sulit ang weekend, di ba? Lagi na lang mayroong extracurricular activity. Extra activity ka doon, di ba? Kung hindi ka kailangan mag-comply kay bossing, kailangan mo mag-pumasok kasi ikaw yung naataas ang pumasok ngayon, di ba? Kaya po sa mga katulad kong alipin ng salapi dyan na on the way nasa kanigal ng mga trabaho, eh ingat-ingat po sa inyong lahat. Oh. Tahanda lang yung pagmamaneho, ha? Baka naman kasi yung iba dyan eh, kasikasero. Parang di nagana ang ating live sa umagang ere eh. Kung kailangan nating i-restart, ayan, restart natin, restart natin. Anyway, good morning sa lahat po ng mga classmates natin dyan, mga Tapsian. Sa lahat po ng faculty and staff ng TAP System sa mga campus po yan, Alicia, Santiago, Kawayan, Ilagan, Rojas, and Sulano po. Good morning sa lahat po ng mga faculty and staff and campus administrators po natin. Good morning to Doc Michael Kilang, to Ma'am Joe and Doc Reynald. Good morning, good morning, good morning, good morning! Anyway, para po sa mga maagang nakatune na sa ating programa sa mga sandaling ito, nanais na po magpadala ng kanikanilang mga mensahe, shoutouts, or song request. Pwede nyo na pong ipadala sa ating mga numero 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Do like, follow, and share my official Facebook page as well, mga kapatid. Likewise, yung aming official Facebook pages po ng TAP Santiago, TAP Alicia, TAP Stirling, TAP Kawayan, TAP Ilagan, TAP Rojas, and TAP Solano po. Para maging updated kayo and posted sa lahat po ng mga announcements and activities. Especially sa mga parents dyan na nag-iisip-isip ng ilipat ang kanikanilang mga anak, diba? Good morning sa lahat ng mga nakatambay ngayon sa kung saan-saan mang mga tambayan yan. Panibagong araw, panibagong utang, panibagong araw, panibagong pag-aasa mga kapatid. Lagi nating tatandaan yan, ano? Sa mga nag-iinat-inat pa lamang dyan sa kanikan ng mga higaan, nako! Sulidin mo yan. Deserve mo ng pahinga matapos ang ilang araw mong pakikibaka sa hamon ng buhay. Hinamon ka naman pala ng buhay, kapatid! Oh, patuloy lang ang paglaban, ha? Tanda mo, may championship round din yan. Papalapit na. BJ Max, ano ang ating question of the day? Wait lang po, ha? Maya-maya naman daw natin ilalatag ang ating QOTD. Kasi napansin ko naman, nagdaang araw, parang ano eh, parang ang tawag na rito, parang ang seryoso ng mga sagutan. Imbis na katuwaan lang, eh, naging seryoso ang usapan. Ay! Di pa rin ako naka-move on sa'yo, Dexter 5673. Huwag ka mag-alala, di ako galit! Nasaan ka na? Anyway, ang ating katanungan mga kapatid, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? O di ba, napaka-hypothetical ng ating katanungan? Wala lang, di ba kasi meron na pabalita noon sa US na kung saan i-disclose yung file ng Area 51 na kung saan karamihan sa atin, especially mga batang 90s, naniniwalang merong something dyan sa Area 51 na yan.
na yan daw ay tawag dito lungga ng mga alien activities and alien enemies. Ganun. Ba't nandito ka na naman? Ayan. Pag nakakita ko ng alien, magpapapansit ako. Bakit naman papapansit? Anong gana? Bakit ka magpapapansit pag nakakita ka ng alien? Sir Joseph Kyle Lopez, good morning. Bigla na segue ng shoutout eh. Shoutout Elmer Subia from Ilagana City. Isabella, good morning, good morning, good morning, good morning. Huhulihin at ibebenta ko from Yangbo. Siyempre naman, ang problema dun, ikaw kaya makakahuli o siya ang makakahuli sa'yo? Hindi, abduction, ganun na, no? Ano masasabi mo sa mga cream? Eh, that's a college course, di ba? Eh, mga criminology students natin, eh, mga ano, nangangarap maging future law enforcers in the near future, di ba? Kasi sila ang makakatulong sa bansa natin para kunin at dalhin sa planeta nila mga corrupt sa gobyerno, sabi ni Sir Joseph Kyle Lopez. Naku! Speaking of, may nagchat dito sa atin, sabi niya itatakbo ko yung piluka niya. Bakit naman naging alien si Senator Dante Marcoleta? Bangon sa kama, sigurado ng makikiusap pa akong dalhin ng kapitbahay namin from Justin So. Ganun ka kagalit sa kapitbahay ninyo? Wala ako is kasi nasanay na ako. Dami kasing alien dito sa amin, sabi ni Daddy. Oo nga. Dami nga ang alien na kakilala kung naglalakad nga dyan. Alam mo, minabasa akong article noon na ang tawag dito. Basta, from one of the generals, retired generals ng Area 51 na nag-claim na they are amongst us, sabi nga daw. Shake hands, sabi ni King Larg. Parang hindi mo magagawa yan, kapatid. Parang na-laser beam ka na niya, ganun. Kaso meron din dito sa amin, sabi niya, nangunguha ng ulam mukhang alien, sabi ni sabi ni Sir Joseph Kyle Lopez. Shout out Sir Fidel from Camp Jan. Good morning. Shout out ko is konti na lang tatagos na kami sa pinto sa sobrang puyat. Alipin ng salapi yan. Sa mga katulad nating alipin ng salapi dyan na malapit ang tumagos sa pader. Naku! Okay lang yan. At least yan dito ako na magkikwento sa'yo kung gano'ng ka naging kabuting tao. Diba? Yun ang purpose. Kung bakit ka nagiging mabuti para maikwento ka ng iba. Good morning, Sir Dandy Kabakungan na nag-follow sa ating FB page sa mga sandaling ere. DJ, kung napanood mo yung series na X-File, hindi ko nga napanood yan eh. Sabi ng director, totoo daw alien, di lang nilalantad. Yun nga sabi, di ba? Napaka-interesting ng kwento na yan. Or nang tawag dito nung usaping iyan, yung alien. Lalo't anong tawag dito? Di ba nga, parang nagkaroon ng disclosure yung US government with regard to. Nagbanta pa nga si President Donald Trump na i-disclose niya, di ba, yung alien files na yan. Ay, hindi na i-disclose nga, honey, di ba? Wala, ano kayang, yung mga hover spacecraft, mga ganyan, yung circular disc, tapos may pangit sa harapan ko, di ba? Takbo sa multo, di ako takot, pero sa alien, 1, 2, 3, kanya-kanya na. Ikaw naman, Lori Jane, OA ka. May alam akong government ng USA, ayaw lang, may alam ang government ng USA, ayaw lang nilang mapraning ang mga tao. Yan nga din yung iniisip ko. Malay mo, we are living in a simulation lang pala. Yan yung sabi nga, may mga conspiracy theories na, na nagsasabi na we are living in a simulation lang. Diba, dito naman lumalabas yung aking imaginative aspect. Imaginative aspect ng aking utak. Nag-activate ang aking cerebellum. Answer, umalis ka sa salamin. Wag naman yun. Wag naman, prosecutor. Ikaw naman pala ang alien. Sarili mo naman pala. Napanood ko rin kay Mila Jovovich. Na abduct siya ng alien, true story, sabi. Oh, diba, mga ganyan, ay.
Comment nyo nga po yung mga ano, yung mga alien kinemi route na mga napanood din nyo. Tapos iyano ko. Panoorin ko nga rin po at i-review kong kaya naniniwala ako na may alien. May isa kasing scientist na nagsabi na in a very vast universe, it is impossible na tayo lang ang may life na planeta, di ba? Napaka-vast ng universe, imagine. Planet Earth lang ang merong living things. Na tayo lang ba ang may karapatang mabuhay? Ganun daw, di ba? Nakakatakot naman para may mga ROTC sa harapan ko. Manood kayo ng alien movies noong E.T. Close Encounter and the Third Kind, Independence Day. Ooh, E.T.? Na, matagal na yung E.T. na yan eh, di ba? Ayan nga yung ano ng cocaine. Wala, mekaniko na ngayon yung alien na kilala ko. Shoutout sa'yo, Danny. Kore-koreko. Danny, o alien ka daw, sabi ni LJ. LJ, ano ka, scam ka. Sabi mo, dadaan ka dito. Wala ka naman nga. Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air habang kayo yung mga nakikinig mga alien dyan. For the meantime, let's get back to the music. To somehow hype your day, mga kapatid, this morning. To somehow hype your morning, I've got your song from David Guetta featuring Akon with a song called Sexy. Hindi ko pwedeng ituloy yung susunod na ano eh. Baka ma-ano tayo, ma-cancel. Back to back with Fireball by Pitbull featuring John Ryan. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: I'm a fireball.
1: Good morning. At syempre kasama nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, the realest radio on the planet, mga kababayan. Pwede ba may mga may mga feeling dito sa harapan natin na nagmo-modeling ba yan? Anyway, kasama nyo pa rin po hanggang alas 12 ng tanghali. At ang ating katanungan, mga kapatid, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Ang daming nag-share dito. Sabi dito ni Andy Lima, the abyss is all about aliens behind the Marianas Trench. So, diba, nag-ano na tayo, nangiingi tayo ng alien movie recommendation. Si Dr. Avi Love ang Wait, ang daming sabi-sabi niya na aliens are with us. Nabasa ko yun. Oh, siya pala yun. Basta may nabasa akong statement noon na isang scientist na nagsasabi na aliens are among us na. Sasama na ako, ayoko na sa Earth, sabi ni Paolo De Leon. ginawa kang ano dun, pang farming ganun, di ba? Yung ginawa kang ulam. Alam mo yung project, Blue Beam Boss, hindi po. Movie po ba yan? Kanin, busing, meron ka. Wala po akong kanin dito. Meron akong lugaw. Gusto mo? Unang tanong ko sa mga alien from Joan Mitch Lopeña. Magkano po ang coke sa inyo? Pero kung totoo naman ang alien, wala pa naman akong nabalitaan sa atin na kinuha or nanakit. Wala pa naman alien abduction na nagsasabi. Malay mo, nakagawa na pala ang mga earthlings ng ng wormhole. Diba? Sabi kasi, if we're going to travel to other galaxies or other universe, it's very impossible for us na makatawid sa ibang galaxy due to the vast space, diba? O, mahaba. It takes a million years, kumbaga. In a light speed, yun pa nga, yun. Anyway, good morning nga po pala sa aking napakagandang ate at napaka-sexy. Pati na rin sa aking napaka-makisig at napaka-machong kuya. Diba, natawa yung console natin sa inyo eh. Kuya JB Bacani and Ate Fedeline Bawa Bacani na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Kuya ate, hindi naman lang ako binati nung birthday ko nung 17 eh. Kayo ha, nakakalimot kayo ha. Maplatan sana kayo dyan. Pero, ano yung sabi? Yung Close Encounters of the Third Kind by Steven Spielberg, critically acclaimed, great score. Uy, gana check that out later. Malamang sa government talaga natin na nagbalat kayo lang sila. Feeling ko nga din yung ibang government natin. Politicians, mga yan eh, mga alien. Good morning sa aking ate at kuya na nakikinig ngayon. Ewan ko anong sakay nila at saan sila nakikinig. Sir, nagtanong na ako sa iyo ha. Anong tanong? Kinakaibigan ko, lagi ako nagko-comment sa mga live videos niya. Ooh, isa ka palang alien sushing? Personal take, nauna mga alien nakakita sa atin. Kusa na lang silang lumayo kasi dangerous mga tao sa Earth. O mali nga natin, di ba? Sila yung... Diba nga may nagsabi pa noon na sila daw ang nagtayo ng Pyramids of Giza. Hanapin mo yung Twilight Zone episode To Serve Man ay isa pa palang cookbook ng mga aliens. Ooh, ganda yan. Sasabihin ko sa alien, welcome to Earth. E bigla kang ni laser blast. Bawi kami sa'yo pag namasyal ka dito, sabi ni Ate Nene. Puro ganyan! Puro na lang bawi! No problem ate. At least may mga kapamilya akong nakakasama ko pa rin. Ano ba, buong buhay ko parang feeling ko mag-isa lang. Dadalawa na lang kami ng kapatid ko. dadalawa na lang kami ni Don. Diba, wala akong tito-tita na matatakbuhan both sides. Yung mga nakatatandaan naming kapatid, nakalibutan na kami. Na kami nanay at tatay na magmamalasakit sa amin. Nagdrama siya. kami, meron kami mga kamag-anak, di ba? Na meron kami mga kapatid na masasandalan. Hello, Ate Nene, Kuya JB. Akala mo nagbago na siya pero naghahanap pala ng bago. Sabi dito ni Ray. Huwag yan nating usapin. Usapin natin alien. Matibay yan si Kuya Fidel. Hi, DJ. Good morning. Listener of Taps Radio every single time we go out. Uy, hi po. Meron tayong ano pala rito, avid listener and avid fan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta po ang araw ninyo? District 9, maganda po. Uy, naano ko yan, napanood ko na yan. Tama ba, District 9 ba yung napanood ko? Makiusap akong dalhin na yung kapitbahay namin, si Ginasa. May nag-message sa ating FB page, hindi ko lang mabuksan. Don't worry, pati nandito lang kami ni Kuya JB mo at mga pamangkin mo. Thank you, ate! Wala na. Iiyak na naman ako na ito. Wala na. Si Ate Nene, pinapaiyak ako kada umaga. Diba? Nawala sa momentum, Ate Nene, kasi ang aga-aga. Thank you, Ate Nene, Kuya JB. Meron po akong nais na i-share na problema. Kuya JB, pakisampal nga yung bienan ko. De-joke lang po. Good morning sa mga nakinig po sa atin ngayon dyan sa may tumawin ni Isabella sa mga sandaling ito. Ano yun yung hinusgaan yung pamilya mo kasi wala kang lang mahiharap na magulang? Pagtatadyakan ko kayo dyan. Yung hinusgaan yung buong pagkatao mo kasi wala kang magulang. May bagong pag-asa. Ayun, nabuksan natin ang ating FB page. Sabi dito ni Johnny Calma. Ganda ng mga apelyado. Johnny Calma. Tanong ko sa alien kung may mga kurakot sa kanila dahil kung wala, dun na lang ako titira. Kurakot nga yung mga alien eh. Kasi nga, di ba, nagpunta na sila dito, naglipa na sila dito. Eh di, conqueror sila. Pag kurakot din yung mga yun. Kinurakot nila ibang lugar. Tatanong ko sa alien DJ, magkano na po ba ang presyo ng petrolyo sa kanila? Bakit kaya pa nilang magpalipad ng rocket? Kasi tayo hindi na. Una, kakaibigalin ko sila, tapos pag close na kami, hihingan ko ng gold, sabi ni Gio. Eh, meteorite yung binigay sa'yo na ang laman lang yelo. Iba black ko, alien kasi ex-kuy. Good morning, watching from Thailand, from Lina. Alien naman pala yung ex mo. Sa bagay, mukhang alien nga. Grabe naman to sinabi ni Ariel Rem. Talagang inulit niya. Itatakbo ko yung piluka niya. Shout out sa'yo, Senator Rodante. Grabe ka naman. Hindi nga ni yun wig. Totoo nga yun. Siyang tunay, sabi. Filipino major yarn. Teacher siguro to sa Thailand. Kung bad alien, dadalhin ko siya ngayon sa Liwasang Bonifacio. Tanong nanay, may dadala mo ba siya sa Liwasang Bonifacio? Baka ikaw pa yung maano dun, maidala niya. Hi DJ, palala naman ang palala yung mga tanong mo. Last time kasi Sir Jam Del Rosario, yung mga katanungan natin masyadong seryoso. Yung tipong dapat comedic lang or sa dapat katuwaan lang. Seryoso ng mga kasagutan. Kaya dito naman tayo ngayon sa mga katatawanan talaga, di ba? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Mark. Sabi dito ni Pumpkin.

na nakikinig din sa atin. Si Koke, gusto mo makita favorite panoorin ngayon ni Amara. Amara J. ng aking pamangkin. Nakita ko na si Koke, ate. Yung kapitbahay namin. Naku, ba't si Koke yung pinapanood niya masyadong luma na? Parang panahon niyo pa yun ni Kuya JB ate. Diba mga 1990 yun? 1990, ano na kayo nun eh? Nagbiligawan na kayo eh. Napag-aalataan yung edad eh, no? Ako kasi 19 pa lang po eh, hanggang ngayon. Tagal ko ng 19, hindi na gumalaw yung edad ko. Pa-shoutout po sa harap nyo. Ha? Saan harap yan? Nasaan kayo? Ito ba yung mga yon? Ay, nako. Ito pala yung mga ROTC. Kayo ba yon yung mga mukhang ROTC dyan sa harapan ko na kung maka left, right eh? Wala, di ba? Anong ginagawa nyo rito? Wala na, umuwi na kayo. Hindi rin naman kayong matatapos kakapractice ninyo dyan pare-pareha sa kaliwa at kanan yung mga paanin nyo. Ba't ganyan yung pangalan mo? Ano yan, yummy? Feeling yummy, yarn? Sige na, magsiuwi na kayo habang hindi pa ako galit. Sige na po ha, uwi na! Alam mo yun, yung akala ko mag-isa ko lang dito sa ano, sa campus ngayon, biglang may mga ano pala, mga estudyante, nagulat tuloy ang aking jogging pants. Pa-shoutout po sa Six Diamond, good morning! Hello, Aiza! Going back dun sa edad ni Ate Nene. Pinuntuhan talaga eh, yung edad eh, no? Ano, sasakyan nyo ate, nasan kayo ngayon? Andyan ba rin kayo sa tumawinin? Dalaw naman kayo rito, dalaw dito. Tapos sa balati nini, ba't yung bahay niya po dito sa Santiago? Ako na lang po ba titira muna doon? Ay, wag pala. Mahirap makitabi sa kamag-anak. Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air sa ating comment section. Pipikit po ako, sabi dito ni Pancit Canton. Ba't kasi ganyan ang pangalan? Ba't mga parang noodles? Pwede magtanong from Eyes, never grow old. Madami idol, pag nalalasing nagiging alien. Naku, oo nga, nagiging alien pag nalalasing. Sige, pwede tira ka muna doon. Totoo ba, Dinene? Kaya alam ba kami mga gamit kayong masira ako doon? Pwede po na ano, since wala kaming permanenteng lugar ng asawa ko, hirap naman nasabihan kaming nakikitira lang. Sabi ko nga at least may sasakyan kami. Wala kaming utang. Wala nangungulit sa'yo dyan. Marami po, maraming never grow up, never give up. Anyway, I've got here a song from T-Pain with the song called Low, back-to-back with Jason's 2012. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Uh-huh,

0: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? Nagsasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
1: Nagpapatawa po kayo eh.
0: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
1: Kumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Pops Radio 107.1.
1: Radio 8:50 and on the clock. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At syempre, kapiling nyo pa rin po DJ Max. Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan! Big shout out daw to DJ No Name, Mr. M, and DJ Krung Krung. Sabi dito ni Sir Calm. Sir Calm? Nakakita ako niyan sa Marina Bay Sands. Nakahiga ako sa tabing dagat, sabi ni Nico Martin. And sinabi pa kasi siya rito na ano yun? Kita ko palagi ang Singapore Air Force jet fighter pero walang sinabi sa tuli ng UFO. Nakakita na kayo? Tatanungin ko kung may version ng Shopee sa planet nila, baka mas mura shipping. Grabe naman yun! Facts, madalas talaga kasi makakita ang St. Elmo's Fire o spook light na pag umaambon malapit sa cemetery. Hindi ko pa na ano yan, St. Elmo? Na-curious ako bigla. Check ko nga mamaya. My theory is we were put on this pocket universe because of our bad human nature. Sabi ni Kim Sang-ju. So yun yung theory niya, okay? Ang theory ko naman, siguro kaya ganun ka-vast yung ano, yung space is para hindi magtagpo-tagpo yung yun, yung iba't ibang species. Ano yun? San Telmo po yung St. Elmo's Fire. Oh, di ko pa ano yan. Di ko pa na ano yan, na-encounter. Sad to say, I'm one of those 8707 who didn't make it to PNLE. 8,707 who didn't make it to PNLE. Ano yan? Exam? Yung sa exam ng Philippine Normal University? Sasama na ako sa kanya. Umiiwas sila sa tao, alam ko, pero nakakita talaga ako nasa, ano, nakaalis agad bago pa makapag-react, sabi ni Nico Martin. Nakakita ka talaga. Tatanungin ko kung may bahaba sa kanila, sabi ni Nix. Parang di uso, parang ano, ina-absorb agad nila, ganyan. Magpapapicture pang my day lang, ganun, sabi naman ni Final Lean Amil.

9:12 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome back to me and welcome back to you here on this particular segment, The Greatest Love Song, natatawid po hanggang alas 11 ng tanghali, mga kapatid. Let's give it up for yours truly. My name is DJ Max. Okay, diba, sariling ano na lang, sariling introduction na lang, tsaka sariling ano na lang eh, no? Sariling buhat, sariling suporta, gano'n. Oh, quiet na lang, Mac, quiet na lang, ha? Huwag na natin pag-usapan yan, Mac. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat, nakakasama niyo pa rin po ako. Sa mga nakikinig pa rin po sa atin sa mampanig ng Pilipinas, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga Bicolano po dyan na nakikinig sa atin, huwag mo nang i-mention, Mac. Kiss ko agad, sabi ni What a Life. Pag kinis mo yun, sinusigurado ko sa'yo, nandun ka na sa Planet Nemic afterwards. Boss, may tempered kayo para sa TV 54 inches. Meron po. Halika rito. Punta ka rito. May plastic cover pa akong natira na hindi nagamit sa libro. Pa-shoutout daw po si Kesha at David. Uy! Big shoutout to Kesha and David Arpelo. Tama ba? Ayun sa ating student broadcaster kahapon. Buti na lang yung... Ang galing nung last na ano na ano yung last group na nag-perform kahapon eh. Pamain, taba po. Sa'yo na yan. Opo daw. Ooh, hi Rod David. Wala, ang galing ng grupo ninyo kahapon. I was amazed with you guys. Sabi dito ni Texter 5673. Sasabihin ko po sa kanya, welcome to the Philippines and welcome back, Texter 5673. Asan na yung libre kong pagkain? Please enjoy and then papapuntahin ko po siya sa Malacanang para ma-meet niya po yung mga kalahi niya doon at para mapagplanuhan na nila kung paano nila nanakawin yung mundo natin para naman umunlad yung planeta natin. Planeta nila kung saan man sila at para gumanda-ganda naman planeta nila at doon sila magpatay ng madaming flood control baka kasi ma-wash out sila. Matutuwa po ako DJ Max kasi sa wakas finally... Or redundant. Sa wakas at finally. Nahanap na din nila yung mga kauri at kalahi nila na nanggugulo at nagnanakaw dito sa Pilipinas. At sasabihin ko po sa kanila na please kunin nyo na po sila. Nagmamakaawa po kami. Please lang po kunin nyo na sila. Ibalik nyo na po sila sa planeta ninyo. Masyado na po silang madaming nanakaw dito sa amin. Masyado na po silang perwisyo at pabigat dito sa Pilipinas. Grabe naman. Parang damang-dama ko ang galit sa mga corrupt. Siyempre, meron tayong karapatan talaga magalit sa mga yan. Ako nga, di lang alien pwedeng makita. Nakikita ko rin yung mga hindi nyo nakikita. Uy, isa ka naman palang multo. Ha, Tatsumi. What's up, DJ Max? What's up, Real? Ayan na naman sa third eye. Mamaya niyan. Oh, quiet na lang, Mac. Ang gagawin ko kung nakakita ko ng alien, sasabihin ko kung ano ang nangyayari sa future. Sasabihin ko kung ano mangyayari sa future. Di ba tatanungin? Tatanungin mo kung ano mangyayari sa future. From Craig, pag ako nakakita ng alien, kikilawin ko. O baka ikaw ang kikilawin nila. Magpapapicture ako pang my day lang, sabi dito ni Final. Ginawang manghuhula ang alien eh. Sasabihin ko sa aliens na i-abduct yung mga crook politicians. Ibibigay ko listahan. May listahan agad eh, no? Local po ba yan or national? Sasabihin ko sa alien na balik ka na lang sa ibang taon. Mahal diesel, malulugi ka pa uwi sa inyo. Baka maubusan ka sa kalagitnaan ng interspace mo. Nakong, why are there voices sa background? Just curious. Ay, meron pong ano, may program po kasi sa harapan ko, prosecutor. Likewise, eh ano po, may practice po kasi yung mga senior high school natin dito for their seniors night, for their upcoming seniors night netong 25. And medyo, ayan, may kaganapan po ng sandali. Later po, prosecutor, right after this adlib, gonna flip the camera para makita po ninyo yung context ng sinasabi ko. Maubos po mga politician, sabi ni Andy Lima. Hihingi ako ng precious gold and diamond para maging senyora Melchora naman ako. Money, sabi ni Melchora. Andito na pala si Melchora. Check ko muna baka yung kapitbahay ko lang yun.
Oh, check mo muna, baka kapit-bahay mo yung alien. Paano kung parang tao lang din sila, may konting pagkakaiba lang sa physical appearance? That I know. I don't know. Hindi natin alam, 'di ba? Sabi nga nila, they're living amongst us. Siguro kaya nagawa yung ano. Ang tawag dito kaya na imbento yung ano game na Amongst Us. Up, di natin pwedeng sabihin 'yan. Masyadong ano, masyadong dugyot 'yan, kapatid. Dapat eto mga nabablock ka agad din. If the alien is from an advanced civilization, ask for technology-related questions. Physics beyond standard model, better energy density reproduction, interstellar travel methodology, biological principles against dreaded diseases like cancer, genetic repair, cellular senescence, climate engineering, time travel build. If the aliens is microbial life form, leave it as is. Sabi dito ni John Cabrera. Very scientific ang kanyang comment, kapatid. Ang kanyang mensahe dito sa atin. Ganda nung ano niya. Very sensible. Aliens are true. Nagbibihis lang sila ng tao. Yan nga yung ano natin. Ang tawag dito, ang ating theory kanina na pinag-uusapan. Kaya walang nagpaparamdam na aliens sa Earth. Natatakot silang mag-PM sent at bentahan ng longganisa. Longganisa! Ay, basta pogi na alien, laban na. Basta ba hindi cheater guy ng ex ko? Ah, alien yung ex mo. True. Malaya, ano yun? Sito na yun. Sino yan? Caps TV. Nasaan na ba yun? May ano ba tayo? Di natin nabasa yun. Tatago, sabi dito ni Pansit Canton. Saka tatanungin ko po sa kanila kung naghahanap po ba kayo ng bagong presidente o ng mga opisyal na mayayaman. Aba, madami po akong i-recommend sa inyo. Tara po, pag-usapan natin at schedule po natin kung kailan nyo sila pwedeng ma-meet. Pero dapat mali-malita ka. May mali-malita ang dalang pera para magkasundo kayo kasi mahal pagkatao ng mga opisyal dito. Sabi ni Texer 5673. Enjoy talaga ya sa page mo. Tropa ko alien. Oh, marami rin akong tropang alien. Dahil far advanced sila sa tech, bigyan tayo fuel alternative para di magmalaki ang US at Middle East. Why not kaya yun? Diba the most expensive material dito daw sa planeta natin is yung antimatter. Diba? I'm so curious about that, antimatter. Ipapakiusap kong sunduin na mga buhaya sa gobyerno, sabi ni Kongai Hao. Ano daw kaya ka pinag-aaral ng... Ano ba naman yan? Tama na yan. Alien daw ang first man in the moon, si Neil Armstrong. Alien na si Neil Armstrong? Walang alien, pre. Kongai Hao po. Kongai Hao. Ganda nung sinabi ni John Ryan Cabrera. If the alien is from an advanced civilization, ask for technology-related questions. Physics beyond standard model, better energy density reproduction, interstellar travel methodology, biological principles against dreaded diseases like cancer, genetic repair, cellular senescence, and climate engineering. Time travel build, sabi pa niya. Ganda nung word niya din. I mean, ganda nung sinabi niya. Very sensible. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo ng inyong mga kasagutan sa ating katanungan, ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. May mensahe pala rito si Sir Calma, sabi niya rito, shout out kina DJ No Name, Mr. M, DJ Krung Krung at sa napakagandang si Ma'am Jo. Shout out na rin sa lahat ng mga taga dito sa Kalamagi Second, City of Ilagana. Thanks DJ. Yung pamangkin ko mukhang alien, pinapayak ko na. Grabe ka naman pala, Madam ML Chora Aquino. Scott! Ana Scott Lord Moreno, andito ka na naman. Ay pa, foundation day nyo ah. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. I've got your song from Tutsi Guevara with a song called Nang Dahil sa Pag-ibig. Back to back with Rosel Navas, Bakit Nga Ba Mahal Kita. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Ikaw ang lasing.
0: Ah, yun lang.

9:40 on the clock. At syempre kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9. At hindi ko makita yung chinelas ko. Ayan, nakita ko na. Okay na po pala. May nagaganap na mini pageant sa harapan ko kaya nadidistract ako. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! At syempre, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kapatid! Ano daw yun? Sino si M? I don't know who's M. Kamukha mo si Utot mo. DJ BC, kami gumagawa ng sakit Sir Jonathan Alonso. At nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. Anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Again, ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Yan ang ating katanungan. Bibigyan ng linaw sa loob ng mga oras na tayo magkakasama-sama na tatagos hanggang alas 12 po ng tanghali, mga kapatid. Aasawahin, sabi ni Melchora Aquino. Ba't naman kasi ganyan ang pangalan mo, Melchora Aquino? Pwede po ba pa-flip ulit kasi di ko po nakita. Please, I'm begging. Maya-maya. Ate, may tanong ako, ano mas masarap, pansit ba tilpatong? Wag na yan. Pakikitaan ng pangmalakas ang performance. Sama DJ. Ha? Sama DJ pulong si PBB? Ano daw? Sabi dito ni May Torres, pag si Koke sasama talaga ako, walang tanong-tanong. Ganon! Sasama ka na nga lang sa Alien, yung local version pa, no? Mas better na yung Melchora Aquino kasi kesa sa kabit ni Emilio. Ano, pag nakakita ko ng alien, kausapin ko gamit language nila. Anong language yun? Hello, Rembert! Pag-body mo laki, Texter 2154. The false sky theory, kinulong lang tayo ng aliens na parang giant planetarium simulation to observe, sabi dito ni Kim Sang-jun. Yeah, nabasa ko din yan, yung theory about dyan. Sasabihin ko, punta siya Malacanang, baka ako kaya niyang mag-crocs doon. Kiss ko siya. Naku, very slimy daw sila eh, sabi. Kaya mo pa rin ba silang i-kiss kahit na slimy sila, ha? Gem. Gem yung pangalan eh, no? Iboboto ko po yung alien na yan na DJ. Baka sakaling mapabuti yung mundo. Bounce na muna ako ya. Sobrang enjoy sa live mo. Thank you po sa mga nag-enjoy sa ating live. Hinayaan ko lang. Naging bading, sabi ni Daryl Gabo. Next time, sama nyo na ako, sabi ni Shinko. Pag ikaw hindi lang sumama, sinasabi ko sa'yo, bibigyan kita ng 10 kickback dyan. Sir, no, kilala mo mga taga-Tapsuro. Sir, ano daw, sino kilala mong taga-Tapsuro? Wala po. DJ Sweldo na may mamaya. Uy, sabi nyo palang mamaya. Very late kayo ah. Advance kami, ganun. Never grow old po ba ito, boss? No po, never give up po ito. Sanay na araw-araw nakakasalubong niyan sa daan. Ang dami naman palang alien dyan sa inyo, Arlo Aquino. Siguro DJ, maniniwala akong may alien kapag nakakita na ako. Pero hanggat hindi ko pa nakikita, hindi ako maniniwala. Siya naman yung to see is to believe. Yung mga mysterious creature sa Marianas Trench ay aliens, sabi dito ni Andy Lee. Diba nga, ang hirap rin kasi in-discover ng ocean gawa niya sa pressure dun. Sabi nga, mas na-observe na daw natin ng universe kaysa sa mas na-explore na daw natin ng universe kaysa dito sa dagat or sa ilalim. Isabella ba to, boss? Yes po, Isabella po ito. May kaklase tayo nung senior high, pangalan nga lang. Ano daw? Nakahati tayo sa sweldo mo. Grabe ka na, Melchora. Di ba nga ikaw yung tumutulong sa mga katipunero? Gusto mo ikaw naman na yung tulungan, ganon?
Sasabihin ko hindi totoo, binabalita nyo. Pero diba may mga mainstream media na talaga nagbalita noon na may mga tao na ang tawag dito nag-spill about sa alien files and what not, mga ganyan, diba? Eh di wag nating i-pressure ang dagat. Ano ba naman yun? Talagang si Melchor, ano ba naman yan? DJ, pa-request po yung XB. Anong XB song po yung nais mong ma-play natin? Pero sa sandaling ito, tayo po kasi ay nasa GLS, The Greatest Love Songs. So, mga mellow songs, low rock songs, yung ating na-play dito sa ating playlist sa mga sandaling ito. Sasabihin ko, we are one. Kasi Uniteam tayo, sabi ni Gerald Lambuya. Hindi tatanggapin ng alien ang Uniteam na yan. Hi, can you stream my song Sino Ba by Santi? It is out now on all platforms. Gonna download it first later po, ano? Check po muna natin kung playable sa ating playlist. Pero we'll support locals local artists, ano? Yung Alien Files, nirelease lang naman yun para mailis daw yung issue ng Epstein Files. Yeah, sinabi din yun. Tapos diba, that time, kasagsagan nung operation sa Iraq, diba? Para daw hindi ma-mainstream yung mga ganung balita. Para malihis daw, ayun, nilabas yung alien. From Maria Crescia Mirador, kuya, every time nakikita kita, alam kong nagla-live ka. Alam ko nagla-live ka, nakikita. Eh, syempre, nakikita mo yung live ko eh, kaya alam mo naka-live ako eh. Diba? Tatanungin ko, single ka ba? Sabi dito ni Andy Theodore. No, anong no? What do you mean no? Bakit raw alien ang mga tao at dinala lang? Baka raw alien ang mga tao at dinala lang daw dito kasi physically hindi fit ang katawan natin sa klima. So para naging experiment tayo ganun. To be honest, we are the aliens in multiverse. Yeah, sa lahat naman ta, 'di ba? Alien naman lahat tayo eh, no? Kuya, pa shower out from Cebu. We are not allowed to use our phone. Oh, okay. I mean, like, if break time. So, nakikita kita dito. So, hanggang estudyante ka pa rin pala dito. Miss Maria Crescia B. Mirador. Multiverse MCU reference. Bakit? Totoo naman ng multiverse, ah. Diba? May theory ng multiverse. Alternate universe, mga ganyan pa. Diba? Parallel universe. So, it means papakasalan kita. Ooh. Ganun ba yun? Anyway, keep those messages coming sa ating text line 0935-810-8217. May sinabi dito si texter 5673. Kasi DJ Max Money is the key. Mali mo naman, diba? Kuya, baka pag umalis na ako sa live mo, hindi ko makita mga students dyan. Wala na, katatapos lang. Kakaalis lang din nila. Anyway, I'll be back for more kulitan, mga kabadayad. For the meantime, enjoy the songs. I've got your song from Harana with a song called Smile in Your Heart. Back to back with Sarah Hieronymus, A Very Special Love, and Michael Jackson's Someone in the Dark. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ae, yun lang!
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: 9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Pabsa Radio, Real Radio.
1: Then 10:39 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Medyo na ano tayo. Nating gagawa ng may practice nga po ng seniors na dito sa harapan natin. Medyo sobrang lakas ang ingay, baka ako mag-feedback yung ano eh. Ang tawag dito, baka mag-feedback yung microphone natin at marinig din nyo yung mga nangyayari ba? Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning! Salamat pa rin po naman nakakasama natin sa mga sandaling ito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naway, you're doing well and great with your life today. And of course, kapiling niya pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tapos Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid! Hello DJ, kapag nakakita ko ng alien, boss alien, pwede pa picture muna bago mo sakupin mundo, pang my day lang, boss. Para may ebidensya kung nakakita ko ng alien, baka mamaya sabihin nila gawa-gawa ko lang. Inuna yung facts, no? In-straight muna yung facts bago ano, eh, no? Bago matakot, kumbaga. Curiosity, kumbaga. Mas curious muna bago ano, matakot. Galing! Kakaiba talaga mga Pilipino nga ni... Sa umaga. Again, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Yan ang ating QOTD, mga kapatid. Sa mga, ano dyan, mga katulad kong, you know, puno ng curiosity sa katawan. Yung tipong curious sa lahat ng bagay. Isa rin bang extraterrestrial being na nakapagpukaw ng iyong attention? Plot twist, si Koke yung alien. Eh, alien naman talaga si Koke, di ba? May ano eh, may classifications ang alien. Diba? May iba't ibang klase ng alien. Tapos nakagrupo yun. Parang yun itong mga nasa harapan ko ngayon, mga alien to eh. Picture sabay takbo DJ. Gaya nga nang sabi mo, curious muna, di ba? Bago matakot. Big shout out to Mara Paraliag. That was a message from Betty Lopez. Aayain kong magkape sa Starbucks DJ sabay kain ng Spudzilla. Spudzilla pa nga, I was there last night na ano, 'di ba? Hindi naman hype kasi kahit wala pa yung Spudzilla dito noon. Ano na lagi kong pinapanood kasi yung Spud Bros at saka si Spudman. Tapos naki-curious ako nung lasa noon. Eh biglang dumating dito ang Spudzilla sa Santiago. Actually, ang tagal kung ano pinilahan niya yung Spudzilla. Nung unang dating nila rito sa Santiago, doon rin sila nakapuesto sa Rusi, dito sa may Robinson. Eh kaso, I have errands to do, so sabi ko pagbalik ko na lang. Eh pagbalik ko, late na. Wala na. Ubus na pala yung stock nila. Kinabukasan, nasa Banchetto sila. Pagdating namin doon sa Banchetto, ang lakas ng ulan at nasa loob sila, di na makapasok yung sasakyan namin. Pangalawang dating nila, sa Tiyagi pa rin, doon sa labas. Kaso, may errands na naman ng inyong lingkod, hindi na naman nakapila. Ayan, nandito sila kagabi, talagang sinulit ko na. Worth it naman yung isang oras na pila namin. How about the RS? Kamusta naman po ang experience niyo with Spudzilla? Sarap siya, in fairness. Hindi ako na-disappoint sa lasa and my expectations was met. Ayan, my expectations were met pala. Plural nga niya. Subject-verb agreement, Max. Aayain ko siyang magkape sa SB, sabay kwentuhan at kain ng Spudzilla. Kaya pagkwentuhan ka pa talaga Tonet Riazon. Sasabihin ko sa alien na tara, shot tayo. Ay, tas nung uuwi na sa planeta niya, lasing na, no? Bumangga dun sa may moon. Ala na, kailangan niya na mag-detour pag ganun. Diba? Ang detour niya sa sun, nasunog nga ni. Diba? Mag-video na lang muna bago matakot DJ, pang real. So, di ba siya pang pagkakakitaan mo yan? That was a message from Charlene Vlog. Normal na po sa akin na makakita ng alien DJ. Ang dami po kasi naming kapitbahay na mukhang alien. Sa bagay, sa amin din, may mga kapitbahay kami mukhang alien, di ba? Kayo lang ba? Dami rin dito sa amin, sa Quezon, San Isidro, Isabela. Ala na, huli na yung tanong. Sumama na po ako, sabi ni Erin Dios. De Dios. Sumama ka na pala kapatid. Ano naman, pasalubong? Kanya naman ang pasalubong. Kaya pala, mukha ka ding alien. Sasama na lang sa kanila, pagod na mamuhay dito. Ano, natupad na yung pangarap mo maging hotdog. Ginawa kang process food ng mga alien kapatid. Gonna say welcome to the earth, DJ. Para naman at least masabing welcoming at hospitable ang earthling, sabi dito ni Nanay Linda Mendoza. At talagang inuna pa yung hospitality, eh, no? Bago yung security. Tatawagin si Brad Pitt, alien, alien. O si, diba si Brad Pitt, tawag niya sa mga, ang tawag dito, mga listeners niya, mga alien. Ipapangalan ko sa kanya, Wen Banyawa. Ano daw? Hindi ko nag-gets yung kapatid. Ano yun? Sasabihin ko sa kanya, isama niya na yung mga kakilala ko para maubusan na ng mga buisit sa mundo. Big shout out to Abish and John. Sira ulo talaga yung mga ano rito, mga nanonood sa atin ngayon. Dami nanonood, nakaka-pressure. Parang naging ano tutuloy, TV broadcast, di ba? Live lang nakikita yung nagsasalit ng DJ dito. Ipapakilala ko siya sa aking kumare. Kasi ka-Mars niya, di ba? Pare silang galing Mars. Eh, mali mo, iba pala yung ano niya, location niya, hindi pala sa Mars. Ay, hiya ka din dun, di ba? Sasama na, ayoko na sa Earth, DJ. Ganon! Ayaw mo na sa Earth. Para nakalimutan mong Earth na nagbigay buhay sa'yo, kapatid. Uy, nagpra-practice na naman ang ating mga senior dito sa harapan natin. Nakaka-pressure talaga ito. Nakakatakot. Parang hindi na to healthy. Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air at pagpapadala ng mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Air Supply with a song called I Can Wait Forever. Back to back with Stevie Wonder and Dionne Warwick. That's What Friends Are For. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

11:16 on the clock. And syempre, kapili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet, mga kapatid. Let's give that for yours truly, man's DJ Max. Wow. Sariling introduction, ano? Big shout out to Mama Juliet Kilang Domingo. Naglo-lost connection talaga tayo, mami. Kaya gusto ko nga sanang ma-observe nila to. Kasi parang kasalanan ko to, di ba? Gusto ko mag-observe sila rito. One whole day, makikita nila. There are certain time na biglang naglo-lost communication yung ano yung etong PC na isa na kung saan nandun yung shoutcaster natin. Talaga may microsecond na biglang mawawala yung connection. Tapos maya-maya ganyan, magpa-pop up na your internet connection was restored. Ganun na. Anyway, kasama nyo pa rin po ako syempre. We're down with the final hour of this program. Maya-maya po yung ako magpapaalam na abangan nyo po mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon si DJ Echo for the program The Love Songs Parade. Tatlong oras po niyo siyang makakasama. Pwede niyo pagsawaan. At nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. Anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Somehow how hypothetical. Pero for some, talagang curious with regard to this particular topic, di ba? Maraming curious pagdating sa alien. Daming haka-haka. Ang daming mga proofs na sinasabing totoo ang alien, maraming nagde-debunk nung idea, di ba? So, anong gagawin mo? Hypothetically asking, mga kapatid. Anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Magpasakop na lang, sabi dito ni Bryce Avillejo. Parang isinuko mo na ang bataan, kumbaga, no? Ako, unang-una, magpipicture muna kami. Sayang yung chance. Hindi araw-araw may alien na tatlo ang matang nakangiti pa. Sabi dito ni Bell Lau. Malay mo, hindi ganun yung itsura ng alien na makakita mo, kapatid. Thank you for hooking us up again, Mama Juliet, dyan po sa may Taps Rojas. Nawalaan tayo ng connection sa ibang area natin. Like dyan po sa Taps Ilagan and Taps Alicia na bumitaw na sila ng tuluyan, gawa nga ng putol-putol yung bato natin. I don't know what went wrong, what happened, what's going on. Kasi talagang there are certain time, kaya nahiya na lang ako mag-chat dun sa GC na I guess it's the internet connection kasi... Ewan ko, di ba? Nagdala na rin ako ng sarili kong equipment kasi ayokong galawin yung PC na isa. So, nagdala ako ng sarili kong laptop, nagdala ako ng sarili kong internet para at least hindi ako maka-interfere sa connection whatsoever, di ba? Pero ganun ba rin, putol-putol ba rin? Lagot tayo na ito kay Doc Mike. Okay lang yan, DJ. Standby lang kami here. Support lang. Thank you, Ma'am Juliet! I'm so honored to have someone like you po backing up the circumstance, di ba? Yung mga ganitong pangyayari na shortcoming mishaps sa mga ganitong broadcast. Hindi ko kinakaya. Anyway, a message from Dongdong says here, sakyan ang kanyang flying saucer at maglakbay sa buong kalawakan. No? Tignan ko lang kung makabalik ka pa niyan, kapatid. Idala ka niyan sa Tan 618. Hypothetically asking, mga kapatid, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Kanina, daming nanggugulo kasi sa atin sa TikTok live natin. That is why, in-end ko na muna. Gawa ng, ako'y nahuhumaling rin sa mga sayaw ng mga bata dito. Ng aking mga adi nyo. Yung mga tapsiyan kasi natin dito, kuya ang tawag sa akin. Paano sabi nung isa, akala ko sir, classmate ka namin nung una sa... bata ang aking itsura. Masyado mga baby face pala, no? O masyado lang kayo matured, gano'n. Sasama na lang ako para maiba mundo ko. So, total, may sarili ka namang mundo, Jong De Matera. Baka alien ka rin in nature, di ba? May sarili ka rin naman palang mundo. Anyway, DJ Echo is listening to us with us right now. Hello there, DJ Echo. Good morning. Mukhang ready na ang kanyang playlist for the next program, The Love Songs Parade.
Uy, abangan nyo rin po si DJ Echo ha, sa every Sunday naman po sa program niyang Top 20 Countdown para ma-update ang inyong mga playlist kung nandun pa rin kayo sa 2025. Or kung di man, siguro yung iba dyan yung playlist na na-stuck na noong 2020 or 2019, di ba? May mga, parang yung sa akin, sa totoo lang, na-stuck yung playlist ko. Parang nawalan ako ng ganong mag-update ng playlist. Gawa ng sobrang hype at sobrang ganda para sa akin ng mga songs way back then. Diba ngayon kasi parang masyado mapanakit eh. Parang grabe ang bigat ng nararamdaman ng bawat Pilipino ngayon. At ilang bagay, pinagsakluban ng langit at lupa, di ba? Sasama na ako, puro rally dito, sabi dito ni Nads Alcantara. Ganon, puro rally dyan. Sabi ko sa'yo, umuwi ka na ng probinsya, kapatid. Ayan, pinili-pili mo mag-Manila. Okay, thank you for listening with us dyan sa Manila. Nakikinig sila via Taps Radio app. Si kapatid na Nads Alcantara. At may mga kapatid din tayo, may mga tapsiyan din tayo nakikinig ngayon dyan sa Manila at saka sa Baguio City. Good morning, good morning! Oy, lunchtime na sa mga nananahalian po sa mga sandaling ito. Happy, happy lunchtime po sa inyong lahat. Sa mga wala naman panahalian, yeah, it's okay. Tamang water therapy muna ulit. Ano? Hintay mo na lang ulit sumahod. Diba? September 19 naman na ilang kembot na lang. September 30 na. Hihingi ako ng mahalagang bagay tas bebenta ko kay Boss Toyo, sabi dito na ni Dimenchi. Ganon! Ay ang ibinigay niya sa iyo, slime. Paano mo mapapatunayan kay Boss Toyo na galing sa alien yung slime na yun? Pina-biotest ano? Tatanungin ko sa alien DJ kung alam niya kung nasaan yung Omnitrix ni Benten. Galing! Talagang yung Omnitrix ni Benten yung hinahanap mo pa talaga, no? At magta-transform ako bilang si Four Arms. Total, ganun naman dito sa trabaho namin. Gusto nila gawin namin lahat. Dapat pala apat ang kamay namin, sabi dito ni Darwin Pescador. Ganun pala, no? At least makakapag-multitask ka na. Ayaw mo yun? Pero ang tanong, ibibigay ba sa'yo yung Omnitrix, di ba? Sino na ba yung ano yung creator ng Omnitrix, si Azmuth, di ba? Tignan nga natin kung ibibigay sa ni Azmuth yung Omnitrix. Huhulihin ko DJ yung alien tapos gagawin kong pulutan from Jeff Marasigan. Ang tanong, mahuhuli mo ba? At ang tanong, siya ba magiging pulutan o ikaw? Mamaya gawin ka nung sisig. O yeah, bopis, ganyan, di ba? Tapos yung large intestine at small intestine mo, gawin niyang isa. Wala. Sinasabi ko sa'yo, mali ang thought process mo. Sasama na lang makapag-travel. Ayoko na sa Earth, daming crocs. Joke, sabi dito ni Leanne Ikatlo. Travel kayo, ano? Sa aeroplano nga, may jet lag ka sa spaceship pa kaya. Magpapa-adapt na ako, dami kong problema dito sa Earth. Magkakatotoo na yung sinasabi kong, iyaw ko na sa Earth. Sabi ni Architect. Anyway, keep those messages coming. Mga tipsians, mga classmates. I'll get back for more kulitan and more tugstugan right after these songs and our advertisement. I've got your song from Ariana Grande with a song called Break Free, which features Zed. Back to back with Maroon 5's Sugar. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Ali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City, dahilan para umusad ito sa regional level at first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Top Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Top Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Top Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Top Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

11:43 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, kapiling at kasama nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kapatid. And guess what? We're down with the final scratch. Oras na po para tayo maghiwa-hiwalay. Diba? Kung sa tingin nyo, sa totoong buhay, mahiwalay ang pati rin po dito sa radyo. Siyempre ang inyong lingkod, kailangan din magpahinga. That's it for now, diba? De, joke lang. Pero bago natin tuluyan tapusin ang programang ito at bago tayo tuluyan maghiwa-hiwalay, mga kapatid, eh, hiyabol muna natin yung mga mensahe ninyo na mga kasagutan sa ating katanungan. Ha? Para sa mga kakatunin lamang sa ating programa na hindi aware ko anong context ang pinag-uusapan natin, ang ating question of the day nga ni, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien, mga kapatid? Alam mo, multo eh, no? Gigising DJ, syempre. Ganon! Tulog ka ba nun? Sabi ko nga, gising ka na nun kasi nakakita. Magpapaadap ako, daming problems sa Earth, sabi dito ni Leah. Na, papaadap. Parang di mo rin naman magugustuhan dun. Malay mo eh, mas kakaiba pala yung civilization nila dun eh. No? Sure ka na? Kahapon DJ, ang seryoso ng topic natin, bakit ngayon ganito? Sabi? Yun nga, masyadong seryoso ang topic natin ng mga nagdaang araw. Eh. Yung imbis na dapat eh, medyo light lang yung approach ng ating talakayan, biglang ang seryoso naman ng hugot ng mga tao, parang problemado kayo lagi. Di ba pwedeng enjoy nyo rin yung buhay, tumawa din minsan, eh, medyo mag-enjoy lang din naman para at least ma-lighten yung mga moods ninyo, di ba? Aayain ko sila sa concert ng BTS next year kasi wala akong na-secure na ticket. Tapos sasayawin namin ang alien. Wow. Napaka ano mo ah. Napaka hypothetical na nga yung question natin. Hypothetical din yung sagot eh. Aayain ko ng inuman DJ kung kaya nila yung emperador. Nagulat ka pati bote kinain ng alien na yan. Sinasabi ko sa'yo kapatid. Nangalin niya. What if DJ tayo pala ang pinaka-weak na known species dito sa universe? Tapos, pinag-eksperimentuhan lang pala tayo ng mga alien. Malay natin, diba? Who knows the truth, diba? Siyempre, ang katotohanan ay confined lang dito sa mundong ito. Hindi natin alam what lies beyond itong Earth na to, diba? Lalo't napaka-vast ng universe. Tila bagay, ang hirap yan, no, eh. Ang hirap i-comprehend. Comprehend? May nakakainuman akong alien kaya natural na lang sa akin ang mga yan DJ, sabi dito ni Von Almares. Dabi palang alien dyan sa inyo. Pakisabi nga sa kanila, ano, kore-koreko. Sana pinituran mo tapos ipinost mo, eto po viral, alien, kainuman ko ngayon, ganon. Para namang kumita-kita ka ng pera dyan kapatid, di ba? Hihingi ako ng kayamanan or pera, eh iba yung monetary nila. Iba yung monetary system nila. Pwede, why not, diba? Nagawa ng buhati ng mga aliens daw yung per block nung ano yun, ng Pyramids of Giza. Mag-treasure hunting kayong dalawa. Mga ipag-usap DJ, sasabihin ko kore-kore-koreko. In short, mangungumusta. Ayun ba yun? Yung pala ang translation nung sinasabi ni Koki the whole time. Papakainin ko ng balot DJ nang matikman naman niya yung pakiramdam. Matikman niya yung pakiramdam na kinakain, gano'n? Kakamustahin ko si Marvin at Marshine. Saan yan? Alam mo, dito natin nasusukat talaga kung gano'ng kalawak yung pag-iisip ng mga Pilipino eh, no? Kung hanggang saan tumatagos. Kasi linggo na naman bukas, mula Lunes hanggang Biyernes, medyo seryoso na naman ang usapan na talakayan na naman natin. Anyway, marami salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng 4 oras. Sa mga walang asawang sumuporto sa atin, to Ma'am Juliet Kilang, thank you ma'am for extending your support. Nararamdaman ko yung suporta mo dito, ma'am. Hanggang dito, tumatagos talaga sa microphone ko eh. Thank you, Ma'am Juliet.
Anyway, once again, this has been your DJ, Mimes DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. Antabayan lang po ninyo DJ Echo for the program, The Love Songs Parade, mula alauna hanggang alas 3 po ng hapon. As I leave this program, let me give you a song from Lil Eddie featuring JR with a song called Statue, back to back with Skate Avenue's Roses. Still here, of course, at your solid tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. DJ Max now signing out. Bye-bye!

Fano kwang aba di na de la ma Dabat kong aba di na de ma Dabat kong aba mi na ma Tapat hindi lang mga di ka pa na didik ma na ba Madali na magbaka ma pang mata para sa kanilang di mo binasa.

0: Isn't it nice to start this program, mga kaibigan and mga classmates, with by playing the song from the Cheap Trick. A song entitled The Flame, right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. It's 10 minutes past 1 in the afternoon, mga classmates, and kayo po'y nakikinig sa programang, ito na nga ang programang The Love Songs Parade. And as the name or title says, syempre alam natin kung ano yung playlist natin today. We're gonna be playing a lot of beautiful love songs for all of you. It's 19th of September 2026. You guys are with DJ Echo. Ang hindi pong etoserong DJ, makakasama po ninyo until 3 p.m. for this edition of the Love Songs Parade. Magandang hapon, mga classmates. Alauna na ng hapon, kayo po ba ay nakapagpananghalian na? Aba naman, pananghalian time. It's kinda late na rin actually pag ganitong oras. It's kinda late na rin para sa pananghalian. Usually kasi pag pananghalian, diba, it's around 11 to 12, ganyan. Though it's okay lang din naman kung medyo late naman kayo nag-breakfast. It's okay lang din siguro na medyo malate yung lunch ninyo. Or else, ipinagsabay nyo na yung lunch and breakfast. Yung tinatawag nating brunch. Brunch one. Ayan na naman tayo. Napakaayos nating mag-intro kanina. But then again, talagang lalabas at lalabas yung spirito ni DJ Echo Echocero. Magandang hapon po sa inyo, mga classmates. How are you feeling? It's Sabado. It's Laba Day. Ang araw kung saan lumalabas ang iba't iba at napakaraming gawaing bahay na talaga namang naipon for the last 5 days. Magandang araw sa inyo, mga classmates, and welcome to our show. Namiss ko kayo. Walang etos. Actually, naka-live nga po ako sa TikTok ngayon. You may follow me on my TikTok account. So, DJ Echo Echocero, naka-live ako dyan. Ang dami nang greetings. And speaking of, baka bago ko malimutan, I would like to greet Zoldy Waller na nanonood ng ating TikTok live. Magandang hapon and shout out daw sa ating pinakamakinis na kaibigan. Ay, parang wala akong ganong kaibigan. Charot lang, meron talaga pala. Shout out kay Miss Valerie Vive, also known as Vivian. Valiente, shout out. Shout out also kay Maria Crescia Mirador. Mirador? Mirador to ng mga ano. Iba yung naiisip ko sa Mirador. Shout out kay Mira. Eh, marami salamat sa mga nagpa-follow kay Need 5 Keys. Lima lang ba? Kailangan mo. Or you want more? Anyway, magandang hapon po sa inyo. And shout out ko nga din pala. Nakakainip na dito, be. O, di umuwi ka na. Naiinip ka na pala dyan. Ba't na di ka pa umuwi dito? Ang dami yung nating home chores. Ang dami nag-aantay na home chores dito. Ang dami yung trabahong iniwan. Sana si DJ Max, DJ Echo, nakauwi na po si DJ Max. Tapos na po kasi yung kanyang radio task and duties for today. Kaya naman, mga home chores na sa bahay nila ang kanyang aatupagin. Abot ba dito signal nyo? Aba, syempre naman. Kung hindi abot ang signal dyan sa Manila, pwede mo kami pakinggan sa www.topsradio. Tama ba? Tops Radio, Tops 2014 yata. Andali, confirm ko lang. Topsian pala si Need 5 Keys. Oy, maraming salamat naman, Topsian. Saan ang Tops ka? Tops 20? Tops 3? Sige, try ko yan. www.tops2014.com. Yung amin pong website. Pero ko-confirm ko muna kay DJ No Name and kay DJ Max kung totoo ba yung aking pinagsasabi dito. Alam niyo naman po, bago lang ako. I just joined the Tops Radio Santiago parang 3 weeks ago. Parang third week ko pa lang yata today. So yun. Oy, Santiago Campus, hello. Andito ako sa Tops Santiago. Diba? Saan ka dito, Santiago? May Gcash ka ba dyan? At nagpapabati nga din po pala dahil once a week lang daw ako mag-duty. And actually, twice a week. Sabado tsaka Linggo. Kaya grabe naman kayo sa once a week. Tinanggalan nyo na ako ng isang programa. Tinanggalan nyo na ako ng top 20 countdown. Kaka-release ko lang last week. Yung release ko pala na ngayon, yung anong tawag dito? Yung debut pala ng program ko on Top 20 last week. Eh, last na pala yun. Nakaraan araw kasi, oo guys, DJ Ebi, si ako exam DJ. Ah, ganun ba? O, kamusta naman yung exam ninyo? Okay naman ba yung naging result ng inyong pagsusunog ng kilay? Nagsunog ng kilay nga ba talaga kayo o nag-ahit lang kayo ng kilay? Ayo ha, kaya sinasabi nila eh, di ba, mag-aral na mabuti. Isang tabi muna ang mga ligaw-ligaw dahil ang mga ganyang bagay, eh meron namang tamang pagkakataon, tamang lugar, tamang oras, at tamang bihes. Dapat magbibihis ka. O ayaw mong indyanin ka ng ano, ng iyong ka-date. Hindi, joke lang mga classmates ha. Magandang hapon sa inyong lahat na nakikinig at naaabot ng ating himpilan. Sana kayo nakapag-lunch time na. Sana po kayo'y masaya. Importante yun eh, masaya tayo, diba? Importanteng masaya tayo, hindi basta nag-i-exist na lang tayo. Importante, masaya tayo sa ating mga buhay. Or if not, let's try to be one. Or let's be contented with what God has given to us, diba? A beautiful quotation na i-share sa inyong mga classmates. You have to put this in your minds and in your hearts. The saying goes this way. We only live rephrase. Sabi nila, life is so short. So you better live a happy one. Yeah. Ang ganda ng quotation na yun. I really love that quote that I always put that in my day. Alas pare-parehas yung ano, yung thoughts ng aking mga my day sa Facebook and on my FB page. Pero yung quotation ko na I really love reading and I really love sharing it also to other people. Nag-English dito. Yan, tama DJ Echo, di ba? Tama yon. Na dapat yung ligaw-ligaw na yan, eh wag nyo munang i-prioritize. I-prioritize ninyo ang better future. Ang pagiging ready natin financially, emotionally, spiritually, and physically sa mga bagay na darating pa. As they also say, diba, future is the future. Future has a lot of victims. Hindi mali. Then sabi nga na, tomorrow has a lot of surprises. Tama ba yun? Galitan ako Sir Jun dito. Eko! Shoutout nga wala kay Sir Jun Fernando na namimiss ko na. And I hope to see him later kasi I will be judging in one of the competitions dyan sa kapitbahay nating school. College siya actually, sa college naman siya. Ayun. So kita kits mamaya Sir Jun ha, kung nakikinig ka ngayon. And also I would like to greet Sir Petty Garcia. Na sila po ay nakikinig din ngayon. Denied pa mga magte-30 na walang jowa. Oo nga, tayong mga 30-hin at 40-hin wala pang jowa. Tapos yung mga teenagers, parang pag nahiniwalayan sila or ginaw sila nung kachat nila, parang end of the world na nila. Bakit naman ganun? Diba? Or bakit nga kaya ganun yung mindset ng mga kabataan ngayon? Parang love life dito, love life everywhere. Tapos para bang yung kanilang buhay ay iikot na lang sa usaping pag-ibig. Ganon. Bakit ganon? Marahil nga kaya, marahil nga po ay dahil yan sa kadahilan ng iba-iba tayo ng generation. So iba tayo, magkakaiba tayo ng, alam mo yun, kinalakyan. Wait nga lang. Ililipat ko lang yung camera ko. Hindi naka-angulo eh. Hindi matangos yung ilong ko. Hello, DJ Eng. Ang sabi naman ni Sir John August. Magandang hapon, classmate John August. Happy, happy listening sa inyo kung nasaan man po kayo sa mga pagkakataon ito. Kaya po yung nakikinig kay DJ Eng, at Chosara, huwag po kanyong makakalimot na mag-follow, ha? Tapos follow nyo na rin yung aming page, Top Santiago. Ayun, I cannot share with you yung ating text line kasi naiuwi na naman yata ni DJ Max. Grabe ka, DJ Max. Inuwi mo na naman yung text line. Paano paano ako mababasa yung message ng mga ano natin din eh. Ay! Anyway, shout out do. Shout out kay John D. Peralta na laging nakikinig for all the way from Jones Isabela. Maraming maraming salamat. Shout out to JJ Palaya at 30 hindi. Classmate natin to. Shout out kay Jerry. Hello, shout out sa iyo, Jerry. Happy, happy Tops Radio listening and viewing sa iyo. Maraming salamat po sa mga nag-follow sa akin sa TikTok, ha. Sabi ko nga po, I keep on telling my followers doon sa TikTok. Doon ang follower ko, parang 1K lang naman. Oo, kasi yung TikTok account ko, mga classmates, sa mga hindi po nakakaalam, ha. Ako po yung nagti-TikTok, not to earn money or whatsoever. Sabi nga sa mga followers natin doon sa dito sa TikTok na it's better na mag-share na lang kayo or repost nyo na lang yung mga post ko. Or rather than mag-effort pa kayo mag-send kayo ng mga gifts. Kasi hindi naman din ako ano dito, hindi naman ako certified. Ang tawag doon? Yung pwede ka mag-gain ng money through mga something about sa mga online platforms. Hindi naman ako nag-enroll for that purpose. Talagang for ano lang to, parang for existence lang ni DJ X sa TikTok talaga yan. Kaya wag na po kayo mag-effort, okay lang po yun. Yung nanonood kayo, nag-follow kayo, nag-share kayo ng video dyan, okay lang po yan. Ayos na yan. Contento na po ako doon. Ang importante, mahal kita. Shoutout kay John August. Kailan daw ba tayo magsha-shot? Ay! Ano na naman yung shot? Ay, aga-aga eh. Nagbabago na ako eh. Pero pwede rin naman. Bukas na magbago. Marami naman. May bukas pa naman. Diba? Swift Mark. Shoutout kay Bawat Bisaya. Ala kayo. Bawat Bisaya sa ating mundo ay may tahanan, may paaralan. Ganon. Kasi nga, pantay-pantay dapat ang karapatan, mapa Ilocano, Tagalog, Bisaya, or mga kung saang sulok ng mundo. Pantay-pantay lang tayo, ha? Marami kasi din ako napapa... Diba? Ang haba na nung talk. Sorry na agad, Doc Mike. Doc Mike, shout out. Magandang araw. Anyway, kung may mga song request kayo, just like this one, someone requested for a song from the Air Supply, so I cannot go home. I cannot just, ano mo yun, take this request for granted. So I would like to dedicate this next song to one of our avid listeners from Jones, Isabela. This song goes to... sino na nga itong isa kanina? Oo, basta alam ko, dedicated daw to kay John D. Peralta. So I hope you guys enjoy this song entitled I Can Wait Forever right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio.
1: Tops Radio.
0: Real Radio.

0: Alam mo, member din ako ng Westlife eh. No? Awaiting from the Westlife as requested by one of our avid listeners, a song entitled Soledad. Right here on 107.1 and 107.9, Tops Radio, Real Radio. Magandang hapon po muli sa inyo mga classmates at tayo nga po yung nagbabalik. So since nagbabalik tayo, edi welcome back. Magandang hapon to all of our Facebook Live viewers, sa ating mga TikTok Live viewers na kasalukuyan pong nanonood ng ating programa sa mga pagkakataong Itechiwa.
1: Asiwa, asiwa.
0: Ako naman po si DJ Eko, ang inyong etcheserong DJ. Ay nako, meron tayong isa pang requested song. Sabi kasi ni Jay, ayun, si JJ Palayo, na nakikinig at nanonood ngayon sa ating TikTok Live, pa-request daw po ng awiting Paano Na Kaya. Ayun, kasi daw, hindi daw niya alam kung paano makahanap ng bebe. Naisigit mo pa talaga, no? Shoutout kay Aaron Paul. Shoutout kay Oy! Grabe naman si DJ Aaron Paul. Shoutout naman sa'yo, DJ Aaron Paul. Si DJ ano ng ano? Anong station ka na nga ulit, DJ ano? Si ano te? Si DJ Manny... Tama ba? Parang yun yata radio name mo, diba? Sa Kawayan.

0: si DJ Manny Pacbet. Hindi, joke lang. Iba yung magkaiba yung pala. Si Mayet Pacbet pala yon. Ah, okay. Sige, sabi na. Okay, sige. Hindi pala kita kilala. Sino ka? Magandang hapon and happy, happy TikTok live viewing naman din kay DJ Max na nanonood. Minomonitor ako kung nandito na ba ako talaga. Minomonitor kung ako ba'y dumating naman sa tamang oras. Fortunately, yes! Shoutout kay Cheche Alibuyog, nanonood ng TikTok live. And syempre, binabati na rin natin lahat ng mga classmates natin na nakikinig naman sa kani-kanilang mga bahay. Sa kani-kanilang mga trabaho, ganyan. Sa mga may trabaho every Saturday. Happy, happy tops listening to all of you. Ayun na nga. Ang tanong na nga natin kanina. Ah, nasa Dao ka na! Parang kailan lang tayo magka-chat ha, sa Sir Aaron. O, oh, kailan lang tayo magka-chat, nagtatanong pa kung baha ba sa Dao. Unfortunately, hindi. Ayun. Ikaw ba'y maayos namang nakarating sa iyong patutunguhan, Brother Aaron? Ayun. Ang haba ng biyahe. Ay, grabe talaga. Especially pag cutting trip ka. Diba? Marami tayong, maraming beses ka pang sasakay dyan. Bago ka makarating sa iyong paroroonan naman. Kung ba'y makakarating daon. Malay mo lumampas. O di, hindi ka makakarating dun sa iyong paroroonan kung ikaw ay lalampas naman baga sa iyong destinasyon. Ayos na ayos, ang daming food. Aba sana all. I-take out mo ako nung matagal mapanis. Ano, ano mo na lang, ilagay mo na lang sa styrofoam at lagyan mo ito ng yellow. Ano, para umabot naman siya din eh. Ingat ka dyan, kapatid Aaron Paul Brosas. Iba pala yun. Shoutout kay Yums. And sa mga kasalukuyan pong naglilinis ng kanika nilang mga bahay. O sa mga nag-cleaning today. Cleaning nyo na rin yung mga ugali nyo. Cleaning nyo na rin yung mga ano ninyo ha. Yung inyong mga charot lang. Mabait yan. Mabait naman sila. So kailangan na lang i-cleaning talaga bahay. Tapos kailangan na lang din i-cleaning ang prinsipyo. Lilinisin natin yung ating mga konsensya. Grabe naman yung tawa na yon. Shoutout kay Kathy. Hello, Kat! Shoutout, Kat! Ngaw, ngaw. Kasing ngaw, ngaw, ngaw, ngaw, ngaw. Shoutout kay DJ Max. Ayan, ako lang ito. Ako lang ito si DJ Max. Ako lang ito si DJ Max, yung nag-aantay ng pasalubong mo. Wala mo na, hindi mo naman pala nadala. Gapura kasi ako kanina. I had a meeting with the client kanina kasi may event ka tayo bukas, 'di ba, ng hapon. So 'yun. Ayun. Okay, nag-aapurang lumabas at nakalimutan ko yung pasalubong kong bangus para kay DJ Max. Nalimutan, huwag kang mag-alala, naka styrofoam naman siya. Saka babad na babad siya sa yelo. Kaya hindi iyon masisira agad-agad. Oh, pasalubong kay DJ Max, galing ng Dagupan. Yun lang inabot ng budget ko, bangus. Bangus Dagupan. Alam niyo ba, magkaiba talaga yung mga bangus Dagupan, yung bangus Dagupan, tsaka dun sa mga regular na bangus na nabibili natin na fish pond race dito sa atin locally. Yun, iba kasi talaga sarap ng Dagupan bangus. Parang ako, masarap mamahal. Grabe, quarter to two na mga classmates. Oras na para ibigay ko sa inyo ang ating susunod na awitin, another requested song para naman kay Jay Pelayo na hanggang ngayon daw eh hindi pa rin daw siya makahanap ng kanyang bebe. Oy, shoutout kay Kat. Sabi muna ni Kat, watching from Hong Kong, miss ko na kayo. Regards sa Triple Treats. Oy, maraming maraming salamat. Salamat naman. Aray ko po. Aray ko po. Ingat ka palagi dyan, Miss Kat. And we hope to see you soon. Diba, malay mo. Diba, magkita-kita tayo ulit sa Beer Hub. O malay mo sa Aisles Bar. Diba? Galax One. Pero mamayang gabi, announce ko lang po ha. Ako po'y mayroong harana session dyan sa Cold Brew Coffee dyan sa... Oy, Ma'am Janet, ha, free plugging ka dito. Dapat padalahan mo kami nila DJ No Name and DJ Max ng kape. Kapelengka. DJ Echo, pa-shoutout naman dyan. Mami Weng to. Mami Weng! Shoutout kay Mami Weng, nanonood din. Saka sasabi ko lang kanina na nandyan ako mamaya sa NC around 5. Diba? DJ Echo, shoutout. And sa lahat po ng mga nakikinig, keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kapiling niyo po DJ Echo.
1: Tops Radio.
0: Hanggang mamaya pong alas 3 ng hapon para sa programang Love Songs Parade. Let's listen to this beautiful song requested by Jaya Palayo. Here's something from Bugoy Drilon. Paano na kaya kung wala ka?

Miss Munava. Miss You Like Crazy by Natalie Cole right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. Nagbabalik po tayo para sa programang Love Songs Parade. At inyo pong kasama sa mga pagkakataong itechiwa. Ang inyo pong etchoserong DJ on board. My name is DJ Echo. Ako po inyong mga kasama hanggang mamayang alas 3 lamang ng hapon. Very, very short lang po yung ating program for today. Pero we will make sure na ito ay siksik at talaga namang nag-uumapaw ang mga love songs na mapapakinggan ninyo for this program. Shoutout to all of our classmates na naka-tune in pa rin sa mga pagkakataong ito. At hindi na rin mapigilang ma-in-love sa pakikinig ng ating mga love songs dito sa ating programa. Nakaka-in-love naman talaga, di ba? Yung mga songs. May mga songs na like I said last week. Na-mention ko rin to eh. May mga songs na pag napakinggan mo talaga, you can't help but fall in love. Nakaka-in-love by simply listening to that music. Parang maaalala mo yung crush mo, gusto mo na siyang mahalin. Ay, nako. Anyway, I still have here many, many more songs coming your way. So, pakiantabayanan ng mga awitin ni John Farnham, David Pomeranz, Rod Stewart. Boy, I love that song. Nakalagay dito sa ating lined up. Lionel Richie and Jimmy Bongda right here on the Love Songs Parade. Kasama niyo po DJ Echo Echecero here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.

Rod Stewart. Sa kanyang napakagandang awitin na When I Need You. Diba? When I Need You, dun lang kita chinachat. Charot. When I Need You, I Just Close My Eyes and I'm With You. Ang ganda ng mga lyrics. Ang ganda ng lyrics ng song. Ang ganda ng meaning ng song. And very, very nakaka-LSS naman talaga yung song na to. Diba? One of the songs na madalas ko mapakinggan din sa video. Okay. Namiss ko kumanta on air. Kanta kaya ako ngayon. Kaya kantaan ko na kay mga classmates ha. Since wala naman akong kausap dito. Wala naman akong kasama. Kaya kantaan ko kayo mamaya. Oo nga DJ, sabi dito na isang comment. Kantahan mo kami kagaya nung ginagawa mo dati. Doon. Doon lang. Ano gusto yung kanta? I-request sa akin yung gusto yung kanta para hindi ko kantahin. Para maiwasan ko yung request na yan. It's 222. Wow, what a lucky number. 222 in the afternoon. Keeping you company until the hour of 3. Ako po si DJ Echo. Right here on the Love Songs Parade. Tuloy-tuloy lang po ang inyong mga pagbate sa ating text line. Kahit hindi ko inaanal. Malamang mababasa yan ni DJ Max. DJ Max, kau na lang magbasa ng mga greetings na pumunta sa iyo dyan ha. Kasi noon, inuwi yung text line. Ayoko na ng ganyan. Inuwi mo yung text line. What if ako'y iuwi mo? Grabe, tiya, may mga pag ganun. Anyway, meron tayong mensahe dito. Nakikinig daw sa mga pagkakataong itatch ang ating mga friends sa Rizal National High School. I just checked my Facebook. Ay, wow, English. Nag-i-English na naman si DJ Echo. Sabi ni Dom. Ayan, sabi ni Dom, pabati naman ako, DJ Echo. Nakikinig sa programa mo. Ang gaganda ng mga songs. Wow. Amazing. Amazing ba? Napaano ka ba? Wow! Sa mga songs. Gaganda, no? Ng mga songs natin from 80s. Oh, ang gaganda. I love those. I love you. Ayun ako. Sabi naman. Nako, si DJ Cuber nag-chat. Hello, shoutout kay DJ Cuber. Nakikinig si DJ Cuber ngayon. Kantayin ko daw yung Bohemian Rhapsody. Eh, paano? Paano mag-isa ko? Wala magsi-second voice. Ako na rin. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in the lands of life?

0: I need no sympathy. Kailangan ko ikaw. Ayan, okay na DJ Q. Wala na pagbigyan na kita. Siguro magla-lunch na lang ako ng next time ng ano, magla-lunch na lang ako ng tanghali. Alam naman magla-lunch ako ng gabi. Dinner yun eh, dinner at gabi. Salamat! Mamaya magiging Jessa na yan. Parang ay, hindi mo sure. Meron na akong bagong katauhan ngayon. Si ano, eto. Grabe, happy listening sa'yo, DJ Cuber. It's been a while. Parang kailan lang kita nakita sa station. Grabe, tiya. Okay, shout out to Arens Magtuto na Picog. Happy lagi listening sa inyong family dyan na nagpa-family bonding. At si Arens ka daw ay preparing for a gig. Oy, sana all. Ay, speaking of, nasa cold brew ako mamayang gabi. Kung gusto niyo mag-relax, mag-bawas ng stress sa katawan ninyo, you gotta visit Code Brew. Located lang po sila dyan sa Diversion Road sa bandang Rizal. Dire-diretso inyo lang yun. Yung cafe, yung mini cafe na nasa gitna ng bukid, yun yun, napaka-chill dyan, guys. So, chita-chita tayo dyan. Tapos magdadala ka ng chicha.
1: Ang chicha!
0: Ayan, basta na dyan ako mamaya, mga 6 PM, 6:30, 7 PM, gano'n. Pinaka-late ko na na-start yung 7 PM, basta. Maraming salamat din, DJ Cuber, for tuning in. Kung nasaan ka man ngayon. Ayan, nabusog ako. Coming your way is a song from Kansa. Back to back with Lionel Richie and Leon Rimes. Right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Ito po ang programang Love Songs Parade.

We Know featuring Jason D is for that song entitled Especially For You Right Here on 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. How are you guys feeling? Quarter to three ang ating oras, mga kaibigan, mga classmates. 2:42 to be exact. Kayo po'y ka-peeling ko pa rin, DJ Echo. Baliktad yata. Ako pa rin po ang inyong ka-feeling. Mga classmates, ako pa rin po ang inyong ka-feeling hanggang mamayang alas stress lamang po ng hapon. Keep it right here on the Love Songs Parade dahil konting sandali na lang bago po natin tuluyang tapusin ang ating relasyon. Char, tapusin ang programa lang naman yung relasyon natin as classmates. Wag nating tatapusin muna. Oo. Welcome back to the program. Kamusta naman po kayo? From lunchtime kanino nag-start tayo, ngayon ay merienda time na. Kayo po ay nakikinig ka pa rin kay DJ Echo. Salamat naman po. At kayo nakatutok pa rin kay DJ Echo Echo Zero. Hindi kayo nagsasawa. Konti lang. Makauman na ba? Ayun ako, gusto ko rin batiin syempre mga kaibigan natin, whether sila po ay busy ngayon o hindi. Kay Miss Barbie ng Divisoria, Santiago City, and sa kanilang event group. And shout out Blueprints Events. Salamat po pa sa inyong pakikinig. Binabati ko rin sila Miss Arian. Miss Arian, mag-alis pala si Froylan. Arian and Froylan Ambolario and family. Shout out to all of you guys. Kay Richard and kay Ronel Dayahin De La Cruz. Tama ba? Oh, Yahin pala. Shout out. Magandang hapon po and happy happy Tops Radio listening sa inyo. Ganun na rin sa aking mga friends dyan sa Rosario, Santiago City. Maraming nakikinig daw ngayon dyan. Salamat po sa inyong pakikinig. Yung mga kasalukuyan daw nangangalakal ngayon. Oy. Pera na naman. Pera na naman, di ba? That's business. May pera sa basura, sabi nga nila, di ba? Tama yan. Huwag tayong mahihiya at huwag nating ikakahiya yung mga ganitong klase ng trabaho or hanap buhay. Dahil ito po ay hanap buhay na malinis at marangal. Ano man po yung ating trabaho or pinagkakakitaan, kabuhayan, source of income natin, as long as that is legal and hindi po ito pinagbabawal, you don't have to be ashamed. Yeah, you have to be proud of it. Kasi pinagpapaguran natin yung ating mga, di ba, yung ating kaperahan at yung ating pinagkakakitaan ay nakukuha natin sa pamamagitan ng malinis na pagtatrabaho. You know, wow. At dahil dyan, babatiin ko rin ang ating mga busy-busy na mga staff ng mga kainan dyan sa palengke ng Santiago City. Magandang hapon. Masisipag daw silang magpunas ng lamesa. Shoutout po sa inyo. Happy listening. Kamusta na po? Single pa rin? Charot. Charot lang. Ako naman po si DJ Echo. At syempre, mamaya po pagbalik ko, it's going to be my final and the last greetings na po sa ating programa and magpapaano na rin tayo. So sana samahan niyo po ako until the end of our program. Ito po ang programang Love Songs Parade right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kasama si DJ Echo para sa mga classmates natin hindi pa rin makamove on. Para sa inyo tong awitin to. Here's something from the rock star, Mahal Pa Rin Kita. Ooh, ooh.

0: Taps Radio.
1: What a beautiful song coming from Kenny Rankin, entitled Hiding Myself, Hiding Inside Myself, rather. Yeah, and right here on 107.1 and 107.9, Taps Radio, Real Radio. Kapiling niyo po si DJ Echo. Sa mga oras na ito, na hiding pa rin. Hiding in pa rin ng feelings, ganun, hiding pa rin sa mga naniningil. At hiding pa rin sa mga taong naghahanap sa kanya. Ay, wag ganun. Aray ko. Aray ko po. It's kind of hard for me to say this, mga classmates, but unfortunately, it's the end of our program. That's going to be the end of the Love Songs Parade. Pero huwag po kayong mag-aalala dahil ako'y babalik naman bukas for the Tops 20 Countdown. Okay? 11 a.m. to 1 in the afternoon, tayo po'y magsama-sama bukas for the Tops 20 Countdown. Ako, 20 of the most requested and most played songs ang ating pong iahandog naman sa inyo para bukas for another edition of the Top 20 Countdown. Grabe, ano? Parang kanina kakain ko lang. Tapos kayo mag-out ka naman ako. Ang bilis ng mga, ang bilis ng mga transitioning ng mga bagay-bagay. Especially pag di mo namamalaya, nag-e-enjoy ka sa isang bagay. Parang sa isang iglap, tapos na. Ayun. Kaya pag kayo may relationship kayo, wag yung super duper masaya. Alam niyo mga classmates, hindi ko naman po kayo binibigyan ng negative thoughts or idea about love. What I'm trying to say is just enjoy. Oo, namdamin niyo yung bawat moment. Ganun. Kasi you'll never know how long will it last. Remember the saying that goes like this. Every beginning has its end. Diba? Ay, nako. Mga classmates, hanggang dito na lamang po ang inyong DJ Echo Echocero. Babalik ako bukas. So keep it right here and always listen to 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Ako po si DJ Echo, nagpapaalam na. At nagiiwan ng mga katagang. Paano ka mag-move on sa taong kasama mo sa trabaho? Makaka-move on ka kaya noon kung si ex mo ay kasama mo sa trabaho? And what's even worse, magkatabi pa kayo ng table. Okay lang yan. Papaalam na ako mga classmates. This has been your Echocerong DJ on board. Saying goodbye for now. Baka tatandaan. Life is so short. So have a happy one. Tandaan nyo lagi guys ha. Sarap mabuhay. Don't waste your energy and your time sa negativities and sa mga bagay na magdudulot sa'yo ng negativity. Goodbye everybody! I'll be leaving you a song from Miley Cyrus right here entitled Angels Like You. Salamat po sa pakikinig. Have a happy weekend. Goodbye!

0: Now, moving on.
1: The most trusted private school in Region 2. The Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
3: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
4: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
3: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
4: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
3: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS, no other school does it better.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
1: Yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
3: This is TAPS Radio, broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
1: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
3: Yun lang.

0: rooftops ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol ang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang gawitan bakit?
0: Eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
1: Mamaya na, inay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
0: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Yehey! Walang pasok bukas?
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang!

0: rest in peace.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
2: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
3: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
2: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
3: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
2: Yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa math.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa math. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!

Darling biyag ko, ited mo't wen mo, paagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastota, sa di Mexico, Pampanga.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang po.
0: Ae, yun lang.
2: TAPS Tops Radio. Pinoy Classic.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ae, yun lang.
2: Pinoy Classic.

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief.
1: Ah eh, yun lang.
2: TAPS Tops Radio Pinoy Classic.